ulale ngosi yakho awukoda nkulu hayi ngosi yakho ngidana nomuntu ah ngosi yakho hayi angibulali.